Ab dubur pagal kuena lugal turmach utlagul aranuna dumutuku lugal suana.